0: Simang program tura program ko knasona mat naha. Aruya program na don sokman somoy ba yanon but naha. Dao jol jol na simang. Atik sa sungutani gitrang ko watani somoyos. Kangpa ao evela skiamo CH Marak. Nokrek High Secondary School tura ni poido mga ni ko knang ching naman gin.
1: Mungko evelas kiamos CH Marak munga angi school ni bimang Nokrek High School nga poidoni kata bichong ara kasa ke moment ni segpa jakshan beya nokmana de suwal jinga sakan tina dongjan ang o chochang ani joka chima kasan bimak dongjan ang o base ani bangalori mungjana a ona guntang kasra junge kangal jara mane cha a Sasun ka agal sako mani jaba sauba nako mande ungja matburungsa ungja unan batkala sa kadung aba bebe raa sokja nangi bulko belak kepa diki bandi paja chakna nako salgi asa kepa nang akeng chochang jawa chasung chaso nang sasun kasa a maiko toge nang bimang chitmang bideng songdu saga Gitung nomong nitoa golap, sokja nangko daknanga gunno. Ski genma nangni gunko o kasa angna. Pelat genchim agel sakko dongto gepa biyap.
0: Nasimang, Evela Skiamo CH Marak, Nokrek Heights Secondary School Tura ni Poido mga ni ko knasona matnaha, dao jol jol na simang ebapson sangmani, sasong tane gitrang ko knasona matgin.

na simang burning sang mani gitrang ko kengla sonag tama na ha ta au jol jol proloy marak ni gitrang ko kamatang skagen gitrang unginga ma sijan chengode aro riyang aha salrang

ཁང པར ཕྲོཅིན ཇེ ཁོ ན ཆ ཁུ ཆི ཡང ཅིང བེན ཁོ རག པ ནེ མསི ཡ བེན བིན્સ ની ດໍລັງ ນາໂທ ອະຣຸນາອາກຣີກະປັນຣັງໂນນິໂຄຍາໂຄມະນາອາມາຄາໂບໄຮດຣેດຈેຄອນບຸລຄອນກະປານેອາກະນາຍາຣັງໂຄຣັງກຸມມີມີມີຊີຣັງອະລູອະຣຸນາກຣີກະປັນຣັງນິໂຄມະນາອາມາອະຣຸນາບະກະທາມກະປາຣາມິນເນຣັລສ໌ວິຕາມິນນໍາເບີບຣີກະປານໍາເບີບົງວາກະປາມະຕຳຣັງອະຣຸນໍາເບີດໍກະປາchirang yarangan chani ni rokomrang onga steps up nutrition ba benanang chongmat kapa cha ani ni gadangrang optimal nutrition ba chuong kapa cha ani optimum nutrition ne aganode cha ani ko sumoi kita aro nanga kita tik tak cha ode an seng bal jokoba gadango dongna takchaka mal nutrition ara anchung myco cha a aro anchung ni ben ara myco nanga yam gni ni ding thang gir kanian mal nutrition nga mal nutrition ara rokom gni dungo jian over nutrition aro under nutrition over nutrition jian be ni nangana batte cha a under nutrition jian peni nangana bate khumi e cha ya mangganiyan sadang ani ko aro niknakani ko beena ra ba salantio chani rang ko maidake chana nanga matamrang thoba jongga barang chiga pa chani rang ko khumi e chana nanga dud doi aro cheese rang ko salo manode changgani ba changgatam chananga mesurangko ba manode salo changgatam ba unabatte ba chananga beenrang doorang natokrang rangaman beans ni dolrang dochirang aro nuts ba butterrang ni dolrangko ba chananga bitirangko ba chananga ruti mimisi ni dolrang miko aro pasta rangko ba chananga ano dongpa aro sokhang ba mechakrang salantio chaana batte chaani ko bang batte chana nanga maina ano dongeng pa bisa aro sokho chaing pa bisani ta loro anina magpa chuonga gata nangpa chaani ko ba nutrition ko ona nang mangin sokhaneng pa magpa maiko chana nanga sok kaneng pa magpa sok bachi ko ngatna gata na me cha ani ko cha na na nga je kai mi mi si go me me surang bi the rang aro warang ni ko thari gpa ringa ni rang aro chi ko chuwa gata mang nge rang na na nga an no dong mat ngo kra e cha ani rang ko je kon da sio agan gaman gata chanini rokomrang jekhai sambolnyo loniko mangapa chanirang aro mapurungrang oniko mangapa chanirang ko khra e chana nanga jekon balance diet ne munga jado kunga haon bisana ondap kapa chani jeyan sok bchina agre bisani taloroani na ondap kapa chani wa jekon complimentary feeding in ne agana uko bisana onna nanga yan biskang pa bisani jado ko uni da lorowani ko rakina sok bachi baksa ondap ko pa cha ani onga thanga icds ni gata dingtang dingtang services rang ba kam rang ko bisarang na magbarang na ninga yanon snp ba supplementary food immunization ba busy samsoani rang refer ka ani rang ba preschool scheme for adolescent girls posan abhiyan ya posan abhiyan ra jian prime minister ni ungman scheme nutrition ni gata wa yan bisarang na aro ano dongga parang na nambata seng ba jokwani ga dang ko rabana kham ka ga pa wa ya september ja gamak ko

subit asang mani gi jang khona smang kna sona man ha somoid out chigni ba ji ong ha mi chkrang ni program ba yanon bo na ha da ona smang delhi station ni watat ka pa hindi khoborang kho kna sus kana man gen yan akashvani tura

0: Aro da al salna tari sokman program angko na simang na tao sulsul agan angin. Chikung bajimini chikung o na simang chasung talni ki rang ko kna so na mat na ha. Chikung ko la chiyo de li station ni vivid buerti program ko kna so ha. Chisa baji hindi ko bor, chisa baji minit pong a o english ko bor. Chisa bajimini chikung o chasung talni ki rang ko tura station ni ko kna so na mat na ha. Chisa bajimini ko la chiyo. 메츠크랑이 프로그램 안 코바 크나소하 치그니 바지오 델리 스테이션이 가마당 바 힌디 코버코 크나소하 아로다오 치그니 바지 미니츠 킨 와하운 자송 달링기 장코 크나소겐 치그니 콜라치오 니 치그니 바지오나 등탕탕 비빗 베레티 프로그램 안 그니 바지오 잉글리시 코버 그니 치봉아오 도파르 사마차르 그니 콜라치 옹아한 비빗 베르티 그탐 바지오나 그탐 츠킨 바지오나 힌디 아로 잉글리시 코보랑 야랑한다 알살로나 다리 소금은 프로그램아 아로 독 바지옹아한 아탐나 돈소금은 프로그램아 호크나 소스카겐 독 바지 미니뽕아 옹아한 실롱오니 아츠쿠 코보르 독 치봉아오 릉마탈라니 기드랑 독 콜라치오 차담베랑니 프로그램 스니 바지오 토키 하우스 Sni kolachyo vivid Bharati program chet bajyo hindi kobor chet bongao english kobor chet kengo western music chet kolachyo meghalaya assembly chanchigaman koborang chet sutbri bongao samachar sandhya sku bajyo english kobor sku chi bongao spotlight program sku kolachyo vivid Bharati chkeng bajyo hindi kobor chkeng bongao English kobor aro bon kame chkhung baji mi chkhung ahon na simang vivid bharati program ko knangin yarangan da al hadal gni ko gok tok bul simi august chani ko gok che tarik skrubar salna tari sobon program rang wa da o chigni baji mi chkhung ahon na simang chasong talni gi tang ho knang kuna mangen
1: Ayo, ya mistirang de tona kaijok dalio kai chaman genok.
2: Baba yan takaba chani rang ni nak nadi namjawa. Na adi chigap pa chani rang kodi don tong nasa nangjok pa.
1: Na juk dong, na mai ko masia. Ang ku juk chana sekarang ko chana man na de pat anga chai gen ba. Antang ni chana sekarang ko chuk sokot na man na nangako na wijama.
2: Amba, na o chapre timung jamano na sa joko de. Nang ni bini namgini na sa ganinga ba. Matum chigap pa aro kari nang tot kapa chani rang ko wat po ha. Nang ni bini namgini na nama chani ni isu samjak rang ko sa chabu ha.
1: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni kata wiyate.
0: Mungsau yatani Mandir ako matna kragpa Indiani Prime Minister Narendra Modi Uni chang chasa kola chisni gpa man ki bat Bagi sikni kata ko ripaing pa agus chani Kola chi tariko wan robibar salni Chisa bajo a soni mandirang na agan prakatken Apsan kon achkuchi peskae agana chka pa ko jol jol na isimang kna sonaman gen Pulsatai Athamni chet bajyo achkuchi peskae aganat kapa ko kna sotai na man gen. Na simang chingni station ni program ko chagini sopik tham point kola chisa meter medium wave ba hadalsa chagini kola chik tham kilohertz ba FM radio chasa sa points ni megahertz aru news on air app kata kna sona man gen. Yan Akashvani Tura.
3: Oi Singbo, nak sung dia ni jabo orang kurang nak gualing akon.
4: Gual jawab abi, andi baca ngah dia angna manjawa ha. Haja gini kok tok bersih ni jabo orang kau galani niam mode jabo orang kau dengtang dengtang cumong jawa de ukur angi galna onjeng ha.
3: Ya nong cung mata. Dau ni ketal kepa jabo galani niam mode sonung kepa ar sonung gijak kepa jabo orang kau absan cumong gal demani kau sorkari champing ha. Uni geman jabo orang kau mengguri tak kesua lesa galan angin. Sekang kepa sonung kepa jabo orang jengai gal geman misu samjak rang aru bici rang ni bigel rang. Geni kepa cakap utai nama kepa sonung gijak bosu rang jengai plastik rang aru cham sil rang. Ketam kepa rongtal antal atanio cakap kepa bosu rang. Beri kepa battery tube light aru glass rang.
5: Ah, yarang geman kau nangat kau ode?
4: Unode singa kacan jabo orang kau galna rang ayen.
3: Dau ni antang tangi takna nageni kau nasimang takbo. Antang tangi sakran nokra rang kau rongtal Kibu arong ansing bajok di tunggu. Ya ko jenmani nam genina, Director, Urban Affairs Department, Government of Meghalaya, Uyatinga.
6: Makrakpa asong-asong dong parang, na simang bakra usa asong ko sasong ka ani ko nang batat na matgen. Katal gaba

0: 리소 낙니 바낙니 녹당니 만데랑니 비문동자마 마나 비문 세가타니오 남다밧 나낭이야마
1: Knabo, Election Commission is special intensive revision da onong inga yan electoral rollo bimung segatna aro may bagwala ni rangko pajigalani ko taridap na nang nanam gabat solong a.
0: Jaman chaktugaw na singnabi na agatalong ibimung segatengo ba gwalani pajigalani rangbong bo at singi voter roll ko tigong gabang na agatanak ni kaket kabali karangko nani nang chungot kapang a. Nakni kurang naniya makang china tarian yung a.
1: Nakni dabiyan ni rangko talon segatbo aro makang china ni asong ko nam gini na taribo. Nakni puon nani aro na abagam chat kapang a.
0: Takchangani ko managata sa skubong a zero number na kapbo ba voters.eci.gov.ino na napanginibo.
1: Gisakrabo, yaku taridap na hajal gani korotok bilsini September Brian bon kham gaba tari ko nga. Nangni booth level officer na riangbo aro bakbakan official voter portal na napanginibo.
0: Yaku jinmani nam gani na Chief Electoral Officer Meghalaya Wiyatinga.
2: Da siakan gaman kita na simang na chasung tal ni gidrang ho kamatanggen. Skangpo, Nathaniel Marak, Unigi Drangkona Simang Knang Lagutamangin.

Nathaniel marakni git kona simang kna sonak tamana ha da ojol jol labikson sangmani gitang hukna sus karaman gen gidrang nga angni khasa gitcham ko aro athamni sal napao.

Nasimang labik son sang mani gi rang hok na son amat na ha aro cha song tal ni gi rang hok amat na som don som man program ba yanon bon na ha nasimang da os daily station ni wata ding ba program ang hok na sus kana man gen yan akashvani tura.

Nasimang Pradhan Mantri Jandhan Yojana scheme ni bilsi chini ga pani ko giskrai ya scheme ni namgini rang ni gaman agana ni rang ko khna so ha da au banki sumai rang Philip Sangma Arulut Mumun ni gitrang ko khna so skhagen skhang pao chena simang na Philip Sangma ni gitrang ko ka matange nga aro gitrang ra ong enga o jumang aro mangupan gitarong enga nakrong khuja

Nasimang Philip sangma nirenggipa gitrangko khnaswaha da aulut mo nirenggipa gitrangko khnasos khagin gitni katha bichongrangara ongenga magrima ate aro mungpen gitar ongenga seok chok.

0: Ayo, yam istirang de tona kaijok dalio kai chaman gino.
1: Baba yan takaba chani rang ni nakna di namjawa, na di chigapa chani rang kodi don tong nasa nang jokpa.
0: Na jok tong, na mai kumasia, angi kusuk chana skarang ko chana man na depat anga chai gin ba. Antang ni chana skar ko chusokot na man na nang ako na wijama.
1: Amba, na chapre timung jamano na sa jokode, nang ibi ini namgini na sangani nga ba. Matum, chigapa aro kari nang tot kapa chani rang ko watpoha, nang ibi ini namgini na nama chani mishu samjakrang kusu chaboha.
2: Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong nikita wiyate.
3: Ongija jangbangmangani ko gipatnabe HIV yarangchi batrukrukna amja apsan charmani chi phaikhana damsan jakhalani chi apsan bara ko jakhaldmani ba sakkabun ko dangthapani chi khakhet ko wirabo khennabe aro sagba mande ko michinabe songsalo dongba sakantinan chinga khadungani ko arunal jokani ko na jothun khainga nangni sipang batkiba testing center ona riangi HIV ko porikha khaini bo aro thalbati wirana gata National Toll Free HIV aro STI ni helpline number sa zeros kusni ona kolkhabo ba breakfreeindia.org website ona napangini bo.

Yan akasvani chura Tokyo House programo Tokyo House program ko gamatani sumoyod ala thamon asimang anan milini music tarik padang thang thang hindi film ni gitrang ko khna sonamat gen skangpa o chena simang na alka yakni aru udit naren ni rangpa roshni film ni git ko gamatangya gitni katha bichwara ongenga mene tujhe jaan liya

nasibang namgum jaiga film ne git khokna so ha da au janwar film ne git khokna so namat gen gitne khatha bichorong enga tusko na dekhu aruwan udit narayan aru sunidhi chawhan nirang pa gitoa.